0: administrators plus relevant technology plus appropriate strategy is equal to quality education. Be smarter. Be a Tapsian.
1: Bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagbabatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.

0: Bongbong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Yun lang.

darling biag ko ited mot wen mo pagkasartat Mexico di mo panunoten di magastota sa di Mexico Pampanga

0: break it down.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
4: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
5: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Konting impormasyon, classmate! Alam mo ba ang TOPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
2: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
3: Yes, ma'am.
2: Okay, let me know your name first. What's your name?
3: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
2: Wow! Are you Pilam?
3: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
2: Ah, yun lang!

0: still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now. I am Zay Morales, your student broadcaster.
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin, ha? Salamat po!
2: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig kay Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated. Managed by the Smart Student Broadcasters. Hey!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAX. Enroll na sa TAX Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kauaian, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary.

0: Elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang best performing private elementary school in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: You're listening to Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Yun lang!

0: Wanting our love in taps? Teachers are fair to everyone, and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

Hey, 6:20 ang ating oras. Ngayon ay July 13, 2026. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Bakit parang ang bigat ng morning ngayon na gumising? Parang feeling ko lang ang bigat-bigat ng morning na bumangon ngayon! Ano, parang kulang pa rin ako ng tulog, guys. Usually, nagigising ako ng mga alas 4, ganyan. Pero bakit ngayon nagising ako mag-alas 6 na? Ay nako. Guys, magandang morning! Monday mood! Kamusta ang Monday mood nyo? Ganun din ba? Tipong ayaw bumangon dahil balik sa trabaho, balik sa gawi? Wayay, wayay, wayay. Naku, kapag ganyan kayo eh, naku, tingnan nyo mabuti, baka mamaya eh. May namumuong sakit. Sakit ng katamaran. Mga headline ngayon, wala namang kwenta mga headline ngayon. Hindi ko alam kung gusto nyo magbasa ko ng balita, pero parang wala namang matinong headline ngayon. Puro mga epal ng mga epal na mga politikong pang-nasyonal. Mga prosecutor at mga defense sa impeachment trial ang nasa headline na nakikita ko ngayon. Kaya parang ayoko na rin basahin, baka mabusit ang Monday natin pare-pareho, guys. Bati-bati na lang tayo sa mga nakikinig ngayon. Good morning po sa lahat po ng mga nakatutok sa Tops Radio. Good morning na rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Uy, alam nyo ba na noong Sabado, ang Tops... Yan, ang Top Achievers Private School Incorporated ay pinarangalan, inawardan ng top-notch private school in the Asia Pacific region.

Isang international award. Maraming maraming maraming thank you. Nakita namin si Corina Sanchez kasi isa siya sa mga awardee. Si Corina Sanchez pala ay ibang-ibang itsura sa parehong itsura pero maliit pala sa personal. Ano? Kasing tangkad lang ni Ma'am Diyos si Corina Sanchez pero pag makita mo sa television eh parang ang tangkad-tangkad. Si Corina Sanchez ang isa sa mga awardees ng top-notch top-notch broadcasters of the decade. Oy. Kasama din ng Corina Sanchez na awardee ay si Gus Abel Gus. Si Soko. Yo. Kasama sa mga awardee rin, isa pang comedy newscaster ay si Mark Logan. Yun yung nagbabalita sa dulo ng TV Patrol na Pelosi po ba? Yung ginagawa niyang katatawanan lahat ng mga bloopers sa seryosong balita, ganyan. Yun si Mark Logan, ayan, isa din sa mga awardees. Nakasama din namin sa awarding si at isa din sa mga awardees si Patricia Javier. Yun oh. Ang ganda pa rin ni Patricia Javier maski medyo tumatanda. Nakasama din namin ang Miss

Sino pa ba yun? Si Angelica Jones. Yan. Si Angelica Jones na dating sexy. Pero ngayon ay medyo lumulobo na rin. Pero mabait si Angelica Jones. Si Corina Sanchez medyo hindi masyadong approachable. Buti nga nakapagpa-picture si Ma'am Joy. Kasama din namin si Monsor Del Rosario. Batang-bata pa. Pero hindi na itatago ng buhok ang edad. Si Monsor. Meron pa si Raymond Bagatsing. Yan, kasama din sa mga awardees. At kasama din namin ang Billionario News Channel. Kung alam nyo yung Billionario News Channel. At IBC 13, nandun sila nag-cover sa awarding ng International Award Giving Body. Yan. Ang international award giving body ay ano ba yung eksaktong ano, teka lang, isang parangal ang natanggap ng Top Achievers Private School Incorporated at nakakataba naman talaga ng puso na kahit papaano ay ang tops ay andiyan. Yan ang award ay bigay ng Second Asia Pacific Top-Notch Men and Women Achievers Awards 2026. Yan. Ang ibinigay sa Top Achievers Private School Incorporated ay top-notch private school in the Asia Pacific region. At tinanggap yan ni Doc Mike at Ma'am Jo. Kami ay alalay lang. Kasama ko si Sir Kenneth Agi. Yan. At siyempre si Sian Lee. Yan. Bumiyahe kami nung Saturday early morning. Bumiyahe kami ng maagang maaga, alas 3:30 yata o mag alas 4 nung lumayas kami. Diretso ng Quezon City. Yan. And then hinabol namin yung awarding ng Saturday night sa Pasay City. At pagkatapos niyan, overnight muna sa Brentwood Suites. And then bumiyahe kahapon pabalik ng Isabela. Yun. Namiss tuloy namin yung celebration ni Clarkson. Good morning, Clarkson! Yeah, yeah. Diyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Happy birthday, Clarkson! Hindi, sa August pa yung birthday niya, di ba? Pero yung kanyang binyag ay noong Sabado din. Pero hindi bali at mukhang inuwi ni Ma'am Jo yung mga natitirang lechon. Yung ulo sana, yan naman. Yung ulo sana, pang sinampalukan. O dili kaya yung ano, yung paa. Yung paa, tapos lalagyan ng pagka dami-daming sinampalok. Tawag dyan? Sampalok. Yun ang mas excited ako sa lechon. Yung buto-buto. Tapos ilalaga mo, lalagyan mo ng maraming pangpaasim. Sa lechon na laman at saka balat, hindi ako excited dyan. Mas excited ako sa mga ulo, ganyan. Yung ulo niya, ilalaga, ganyan. Yun ang masarap, yung sinampalukan. Sige, maganda umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. At ayoko magbalita ngayon dahil mga epal lang naman yung mga balita ngayon. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. At Monday ngayon, July 13. Uy, ilang araw na lang oh.

Ang araw na lang ay pasukan na sa Top Achievers Private School Incorporated. I-ready na ang inyong mga bagay-bagay para sa pagpasok sa Agosto at Res sa TAPS. Maraming thank you! Tuloy lamang pagtutok sa TAPS Radio. Teka muna, inom lang ako ng kape o tubig pala.

0: 6:36 ang ating oras. Bangon na sa lahat po ng mga may pasok ngayon! Naku! Walang bagyo!
1: Where's my snare?
0: Walang bagyo ngayon! Baka medyo makulimlim lang pero may pasok mga classes.
1: There you go.
0: Sa lahat ng mga feeling gusto magkaroon ng cancellation ng klase, walang class cancellation ngayon.
1: There you go.
0: Asa ka pa.
1: Yeah.
0: Bango na, maganda na para sa Monday class.

0: Ganyan ang tugstugan nung nasa Hot FM kami sa Bayombong. Naalala ko lang. Eminem Guys with Cleaning Out My Closet. 6:39 on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Good morning nga pala kay Engineer Mario ng NTC Santiago Field Office. Good morning, Engineer. Sabi niya congratulations Tops pang international na. Yes, congrats po sa atin. And isishare naman namin yan sa lahat po ng mga magulang, sa lahat po ng mga nagtitiwala sa Top Achievers Private School Incorporated. Gusto ko lang marinig niyo yung ano niya, yung part na nagsasalita si Corina Sanchez ah, nung matapos siyang ma-awardan na top-notch broadcasters, isa sa mga broadcasters na talaga namang pinapanood niyo lagi. Ito si Corina Sanchez sa awarding, kasama namin na awardan. Yan. Ay, teka lang. Teka lang. Ayan na si Corina Sanchez.
1: And I hope to see you again next year. Oo, I'm still alive. Okay, I work so hard. Sometimes I think hindi na ako abot bukas. Pero maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope to do even better. Thank you.
0: Susunod naman si Gus Abelgas.
2: Thank you very much. I'm very proud to take this recognition mula sa top notch natin. At siyempre, hindi nagsisimulan yun. Ang ebidensya.
3: Hindi nagsisimulan ang ebidensya.
0: Ito naman si Mark Logan.
4: Sa dalawang kasama ko dito, ngayong gabi at ako po ay habang may kwento, may Mark Logan! Kasi na po sinundo ko si ano si Gus sa bahay niya. So sabi niya, tuloy, tuloy ka. Tapos may aso po eh. Sabi ng aso, aw. Katulog ni Gus. Thank you. Thank you so much po.
0: Ayan si Corina Sanchez, si Soko Gus Abelgas. At saka si Mark Logan ng ABS-CBN. Kasama din sa ma-awardan sana si Mark Sim... ano pala niya ulit? Si Sembrano. Yan. Kaya lang hindi, ano eh, hindi nakarating eh. Kaya hindi namin siya nakita.
5: Is Corina Sanchez.
0: Pakinggan nyo naman yung awarding para sa Top Achievers Private School Incorporated. Ito naman yung awarding para sa TAPS.
6: Yes, congratulations to the Top Achievers Private School Incorporated, the top-notch private school in the Asia Pacific region.
7: Yeah, they're from Isabela.
6: Isabela, okay. Hello, all the way from Isabela.
0: Yan yung awarding naman. Top Achievers Private School Incorporated, Top Notch Private School in the Asia Pacific region. Yan, congratulations sa atin pare-pareho sa Top Achievers Private School Incorporated, sa lahat po ng mga nagtitiwala at talaga namang naniniwala sa Top Achievers Private School Incorporated. Magandang umaga. Good morning kay Engineer Mario ng NTC. Magandang umaga. Hey, sexy lady! Hey, come muna. May award, may anong tawag dyan? May pictorial po ngayon ha, sa mga hindi nakadalo sa pictorial noong nakaraang linggo. Dahil in-schedule nga po yung pictorial. Hey, ngayon po yung pinakahuling araw ng pictorial, kaya habol dapat ngayong araw.

7:06 in the morning and few minutes before 7. Magandang umaga. This is 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Good morning to all the parents of our incoming grade 1, grade 7 and all transferees. And we would like to inform you that today you should take the examination for the sectioning, so we could determine if they will be going to the sped section or regular section, whatever. And please come and take the entrance, not the entrance, the screening for the sped section of Tops Alicia Campus. Ngayong araw din po yan. Inuulit ko po ha, pictorial po ngayon yung mga hindi nakahabol ng pictorial nung nakaraang mga schedule. Ngayon po ang pinakahuling araw ng pictorial. After that, wala na. Wala nang pictorial na gagawin. Gagamitin na namin ang inyong old ID picture. Akidaki? And finally, will I say good morning kay Doc Ray! Good morning, Doc Ray! At announcement nga po pala kay sa mga nandiyan po sa Ilagan, mga magulang, mga nagpapaaral sa Tops Ilagan, ngayong araw po ay sarado po ang aming opisina. Alam niyo na siguro nangyari, di ba? Sa mga parents ng Tops Ilagan, may nire-repair po na bubong doon po sa aming opisina sa old building ng Tops Ilagan. May nire-repair lang po. Kaya sarado po ang aming opisina ngayon. Ang aming opisina po ay magre-resume bukas. Bukas po magre-resume ang aming opisina sa Tops Ilagan Campus. Okidoki! At good morning na rin ang aking pagbati sa mga nandiyaan sa Tops Santiago, sa Tops Nasim Rojas, Tops Kawayan. At Tops Solano Nueva Vizcaya, see you tomorrow sa mga nandiyan sa Tops Solano Nueva Vizcaya Parents Meeting bukas. General Parents Meeting. Ito yung isang beses lang na meeting sa Tops before the start of the school year. Yan. Unang pa-meeting ng mga campuses. Ito pa lang, silang unang magpapa-meeting sa mga parents. Yung ibang mga campuses po, pakiantabayanan kung kailan po magpapa-meeting ang inyong mga campus. Okay? Siguro sa mga susunod na mga araw, kayo naman ang susunod. Tops Alicia Campus, di ko pa po na-check yung schedule natin kung kailan ang ating parents meeting dito sa Tops Alicia. Sa mga parents meeting po ng mga campuses, hindi na po mandatory para sa mga old parents. Alam nyo na yung mga policies ng Tops, kaya hindi nyo na kailangang mag-attend, lalong-lalo na kung medyo busy-busy. Alam nyo naman yung policies ng Tops. Wala namang kaming binabago lagi! Hindi katulad ng iba dyan na maya nagbabago. Wala pa kaming binabago ng mga polisiya ng Top Achievers Private School Incorporated. Kaya naman, hindi mandatory ang mga old parents. Ang talagang mandatory lang na mag-attend ay yung mga bagong magpapaaral sa Top Achievers Private School Incorporated. Hay nako! Busy pa rin si Nonem! Pero okay lang yan. It's my life. We're gonna Bon Jovi.

Hey, we got only 5 minutes before 7 in the morning. It's now 6:55. You are still enjoying the music of the Breakfast Show with DJ Noni. Hey, good morning to the new utility workers of Top Achievers Private School Incorporated. Hey! May mga bagong utility workers tayo. May mga nagbabalik din na mga utility workers natin. Kailangan po namin ng mga security guard sa aming bagong campus. Ang Sterling Campus, dahil doon po mag-i-stay ang lahat ng mga grade 11 nitong susunod na pasukan sa August 3, 2026. And maybe one or two sections from the grade 12. Yan, they will be using the new campus. E di kayo na, kayo ang mag-e-enjoy ng bagong-bagong classrooms. Pero pag kayo ay nag-vandal, nakaw, paktay kayo dyan. Balik kayo sa old building. Balik sa old building kapag kayo nag-vandal. Ngayong araw po ay lilinisin na ng mga bagong utility, mga bagong resume na utility workers natin, ang aming mga CR. At syempre yung mga classrooms na tapos na. Yan. They will be preparing the classrooms and the offices of Top Sterling Campus. Good morning also to Ate Che, to Doc Joshua, at syempre kay Ate Kay. Ate Kay, good morning! At syempre kay Ava and Raya, kay Nanay Saling dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning din kay Papang Lakay, kay Mamang Baket, at syempre kay Jaja and Bell. At siyempre kay Brother Nick, good morning dyan sa Aborla. Ay, hindi pala Aborlan. Dyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Sayang si... Hindi na namin nakita si Mamang Bakit kahapon eh. May pa-prayer kayo eh. Yan. Good morning din at salamat sa palechon. Yung paa ang hinahanap ko. Para mailaga ko, lagyan ko ng pagkadami-daming pampaas. Next week po, hindi pala next week. Tama ba? Next week ba? Sa July 20 hanggang 24, tama, next week, ay training na po ng aming mga bagong guro. At syempre kasama din po yung mga old teachers sa mga huling araw na mga training. At yan po ay as one. Yan, ibig sabihin... intercampus, lahat po ng mga teachers ng mga campuses from Solano, Santiago, Rojas, Kawayan, Alicia, Ilagan ay magsama-sama para sa isang training ng lahat ng mga teachers ng Top Achievers Private School Incorporated. Yan po ay gaganapin sa TAPS Nasim Rojas Campus sa aming convention hall. At pagkatapos niyan ay umaati kabong! Paghahanda na sa lahat ng mga kailangang gawin para pagdating na Agosto at Res ay handang-handa na ang mga bagay-bagay, guys. Marami pa tayong ihahabol dyan sa TAPS Ilagan, TAPS Santiago. At dito rin sa TAPS Nasim Rojas, marami pang ihahabol dyan. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang TAPS Nasim, ay ang TAPS Sterling Campus. Diyan ako nakatutok ngayon. Sige, it's time for me to say bye-bye for now and stand by for DJ Max. DJ Max is our new DJ. Abangan niya siya ha. Mamayang anong oras ba? Alas 8, mapapakinggan niyo si DJ Max. Sabihin niyo kay DJ Max, DJ Max, i-text niyo na lang siya, no? DJ Max, medyo harutan mo pa ng konti mag-DJ para mas masaya. Gano? Medyo seryoso pa si DJ Max. Hindi pa namin siya nahahaluan ng kalandian. Medyo seryoso pa si DJ Max. Ay nako, wish mo lang hindi ka namin ma-impluensyahan. Maraming salamat sa lahat po naman nakikinig ngayon. Thank you for making us always at the background. This has been DJ No Name 659
Alas 7 na pala. Ready na po sa lahat po ng mga papasok sa paralan. You have to go now. Otherwise, you will be late. Good morning. Monday na Monday. Huwag kayong magpapalate kasi pag late daw kayo ng Monday, all throughout the week, you will be late. Good morning, everyone. This has been your DJ. DJ, no name. See you anywhere. Sa lahat ng mga makikita ko, dyan na lang. Kaway-kaway lang. Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Bye, everyone. This has been DJ No Name.

0: everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TOPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TOPS. TOPS offers education beyond technology.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.